0: good morning. Let us say firm. Want you to get limbo to go to Mariana. Mambia one and Gia Eric Kibogo. I got a bang at Temanande. Mambia one of Okoteme. Hello. Wakire biya. Yes.
1: Na saitani anya areko buhugu etera feri etari yao. Neki nguri kio ya bide kachitia areko nganya kuruwa siti njera kitika bantu bao. Elinde nga sao ito banya areko etano morende. Yama na ringa nari ya hori gande eteko randi kwa siti nga chieki. Chika ambia wa minto ba gende eteko gende na kurandi o monene. Na ama nire ringa nari ya hundi nga areko randa sa bantu bonsi. Nga areko batodi ya reko gara nga sao ito kama rinkama chenu. Naringa na dia undi nga are kura andi guen sengi ma na kerege saku na kero yo ma nga are komo kuriwa oye ora riege ne na ato reke na ata bakonya na hende bae chinguru umora rio ito fin senti wago soi de studio na ama rarigo si bariba ago chiko soa nga sae na babe kira sama boka ao obo se mi bagende te kurgo chia sama anto bao na ama tegere rigo si bariba ago tegere da nga sae Aba bekira sama boka omone no nyare go kora kora ngane no gwanja kwao. Ngo ba kwa senge nje kwa kwa njeire. Aba na ba ito bara se kin ka bona ya babunge te skuru. Ya sai na ba bekira sama boka o. Uya are ko ba kin koro kingia. Ogo se meri na ndo ba nyare ko manyaga masomo ba go soma. Na ara ara ba ko mo ko nya uja se kin ka tia mosio. Omone ne bolo ya tuwe tigira sama boka o. O kore kore ngane no gwanja kwao.
0: Amen.
1: Amen.
0: Amen. Sante. Amen. Yes,
1: wakira
0: biya.
1: Ega kini sira tiendu urane.
0: Eh, Paul lento manyete.
1: Mogo njia anga rende goto komo nanta chumatano komo eni aramisi. Ega tevi ya lantu bani. Tito bari wako na kutume ngora kubate ingu ya mwono. Tiko mwono nane are kubare ndambu ya mwono rikori gya.
0: Asante sana ande Paul Yuwensi mekanyanga Mambie ngini.

0: Ayo tali
1: nga Ngonzo jamangana mange
0: Ayo tali nga na Ayivori nzigete
1: Eee
0: Nga na ayo susavira Lakini tika nga tali umanyete Oji amoru yete nzaka mwotu usinda
1: Eee
0: Nikuwa naroro yungara Lakini narara Nana pa nonga kina amuru ucha
1: Eee
0: Iga rupuwa Yapa nonga usinda ati tukura wa kwa Ayye
1: Eh, Kitambaye kikiao.
0: Ikigera kiasi kakariru maeni.
1: Kitambaye kina kikira kia.
0: Kero naro siri.
1: Mwete ngele nae nawe kira.
0: Mta keteke kombe kio mebugangu.
1: Eh.
0: Ikena kingwe tiga na nabangu sireke kombe.
1: Lakie tawe. Kwa
0: waturisira mbaliko lindagira ya nabu ya iya. Nareka lindagira ya nke.

0: Onegese femo tegerete umanchiritke digari ya Jumatatu dizendo chobogete bije bije mno monto etere kambi gumanya gocha ndosha matero kobeka gaigata maya sana lero igo chiriti tariki 10 chumotinyo nano mwaka wa 2026 kero toko kenda se e kalenda ito lili litukulia 222 wone gato kwata matuko 143 tokoro mwaka yogo 2026 Birundo pati kubiga ndrete kurugega mili mani Nairobi. Mwancho mwotekere kere birundo pati bichagete. Kuru last week kuto kunya koteba. Nina na ki. Ekeru iwete ama ngana ye birundo. Ejuto koteba nga it's Fanta moment.
1: Yes, yes.
0: Yani nga igo chinga kichiri kunya kotekera matera maya iga. Unafaa kuendelea kusikizia utamu wa Fanta. Andonsia sole. DJ Yera agachora Fanta Passion. Njenga batebea nga since time immemorial. Incho wansungo borusia seso de kurukua nga Fanta Orange. Wano inakuwa chaguo lako. Lerondo chungu mbaso gubali teiga. Mocho mwote kiribo no kirukuli endagira yao. Usine kambi kwage endaiga. Na kotebi nga terasi mwimu kifuli jengani kebube kechisoda cha oime. Squeeze na buku pika kapagi nkaroroga kubika.